njẹ ka to wonu emi e je ka bere ma se ma be ko se ba ka bi se le ju ma le to tin be bi abi ma wa to tin wa be wa o ba to si ma wa nigba ti be be ba si ma ka bi se le ju ma le iba won to lo n gbe aye ni lowo iba won wuli ti won je otododo iba won afa ani la na won sa tu le an bi aye pelu oko e ma se da iba oyun onu iba se bi iba okunrin iba obirin iba omode iba agba iba won ta je sawa

0: iru yan na o ye kon set commission of inquiry si kana mo ti dori ijoba ngba yin te ba ranti local government election ni 2021 ni eruwa e o bi a se pa awon eyan nibe four people ni won pa nbe a set commission of inquiry si yan na igangan ko the same 2023 ti a tun do campaign nibe se ma pa yan nbe gbogbo awon to ye ki asset of commission si e so wa buruku ju nbe te ba ranti a se eto kan ni inu ile ise yi ile ise iwadi kan won pe ni data fight o so oro nipa exercise book sometimes 2020 won ni wi pe iye ti a gbe exercise book kan jade ni
1: contract
0: e 80 naira won ta 60 leaves na bere nigba yen 80 naira data fight wa se iwadi pe won gbe contract yen jade ni eyo kan 2300 won ni ki contractor ti won gbe fun ko se 212,500 copies ko supply gbo schools ah awon to wa fi oju 80 naira tabi 2300 yen calculate won wa lo 2300 won to fi calculate won wa nigba won gbe wo jade summary re less than 46 million naira nigba ti won gbo wo jade ti won san wo fun contractor yen won san 998 million naira 2 million loku to fi 1 billion iye na bele kon gbe commission jade so sari awaralu ma tun pada sori owo emi na ni iya nje sin e lo ma jo oju to ba fi wo ni ti lu ibadan ti mo ba ngbadu wo na gbadu laye governor osoba ni ogun state jamba se titi bi 1 kilometer or 2 kilometers baba o kolu jade won ma jo ma wa mo wo awon yen pe ijo kini won jo ijo ki won jo gomina se titi o wa npe olohun fe si e wa ngbalo e wa njo se moto ti e ori ategun ni orin to ba pari ijoba ti na ba da se okukun ni governor fe lo to ba pari ijoba ti lewe ba da ta omo wa ka iwe to da ti an ni conducive environment ta produce awon omo gidi ti se half baked graduates ilu odo yo toro yo tuba yo tu se sugbon se yi e je ka gbogbo e bo se wa ri se earth la fe so ni se education la fe so ni atokun oro ponu we ko bo yo baba won lohun nanu eyan lo le ka tan sugbon
2: ohun ti eyin so ni ohun kan ni wi pe igbese yi ko ni tumo ni rasiko yi
0: ko ni tumo ni rasiko yi
2: ba si inu mi do pe bi te ti bere pe gomina ipinle oyo gbe igbese itara lori oro yi eniti nkan wa kala to wa gbe igbese pe ka wadi sa le pe ewu pe aida tun ni igbese e je ki lo sodo alagba raji adebayo mo n bo lodo yin e je ki alagba raji adebayo o fi oju wo igbese ti gomina gbe lati se agbekale igbimo ti ran siso loju e lana ode yi ohun
3: e seun olotu ìwòye tèmi a yàtọ̀ díẹ̀ sí ti ẹ ṣeun ti comrade salam torí nǹkan tèmi ń rò ni pé ìwádìí lórí gbogbo nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ ní ayé yìí èmi máa ń rò pé tí wọ́n bá ṣe ìwádìí bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa fún wa ní òye láti lè guide against irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ní ọjọ́ iwájú ta ba se iwadi ti won fe se a je kan wo pe kilo okay ninu iwadi yen nisin be mi se nro ninu iwadi tan ma se a je kan ti e lo si gbogbo agbegbe ibi ti nkan yen ti sele won a wo awon kan alebu to je ki iru nkan bayi ko sele won a de le wa ki la le se si ti o fi ni sele mo sugbon se mo oro ti wàhálà yẹn nkan tó bí comrade Sambon ṣe sọ tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ nàìjíríà àti sọ débi pé a ti fi gbogbo nkan àti fi ń ṣe ọ̀rọ̀ òṣèlú wọ́n dẹ̀ sọ lọ́sọ̀ pé tá a bá ti ṣòṣèlú tán ìṣèlú tó ń jẹ́ ìjọba ló kàn mo dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ní pé bíi ti koríko méjì bá ti ń jà tí erin méjì bá ti ń jà koríko ni yóò forí fa àwa aráàlú ni koríko a lè sọ ibi tọrọ nàìjíríà dé pé ijoba apapo ati ijoba ipinle papa julo ipinle Oyo awon ni erin meji tori ko si ba se fe so laye nibi ti a ri ti gugu ede ta ni mo pe wahala wa bi ija wa ede ayede wa laarin ijoba ipinle.

0: ko lo so won go wa to sele to se po ye ki gomina gan pe are pe tori ninu ogun kan ta n gbo ni pe titi di ti won fi gba won ati gba tan fi mu won tan fi gba won ko si igba kankan ti oro wa laarin gomina ati are e je ka wo igba ti bomb blast sele ni bodija kia kia ni gomina ti lo si odo are tan lo fi to won leti kan bayi to sele ta de gbo pe leyin ore yin are ipin ijoba apapo o pada gbe owo sile fun ijoba ipinle oyo
1: 50 billion naira
0: do o pada gbe owo sile fun ijoba ipinle oyo lati le mu itura ba awon ti oro isele e wa wo ti tori re ki lo wa fa ti oro ogun laarin ipinle ati ijoba apapo nitori pe amọ pe pato tun to asiko kan ijoba apapo won tun ran awon eyan wa ko de si ti nkan to ba fe wa be yen gomina ipinle ilu tan ba fe lo lo ye ko lo pade won ko gba won lalejo ti o si mu won lo gbogbo bi ti nkan ba ti sele ni ipinle re iru eleyi na ko sele nigba na awon yen wa won lo ti won loto ni gomina na won lo ti won loto ti gbogbo bo da se nsele awa araalu ni won fi ori wa fo agbon nitori pe ko fi be gbogbo kan to nsele saraalu yi iwon ba ni won tan ba tun pada ku oni ori oye won si tun mo tu igbelu ti won o si tun mo yato sa wa araalu so to mo so pe gbogbo oro e nitori ede ayede tori ari nigba kan ni bere ko si gbogba ti are o wole alakoko se ba mo ipa ti gomina wa ipinle oyo to ko lori wole are igba ti gomina wa ina ti o de wo ile elekeji amo ipa ti are na ko tori ale fi gbogbo enu so pe won se atileyin fun obe egbe won lati wole nigba yen ti gomina fi wole elekeji nigba tan wa jo nse leyi to o mi pe most of awon olori wa imo tara eni nikan na ma mo igba ti gomina wa nibi to ran are lowo lalawoko to wole are na ran lowo o wole elekeji nkan wa sele laarin awon meji to di wahala o wa di pe won wa bara won fi pe araalu lo nfi ara lo nfi oriko so nibe nipa ile ta wa nso nipa igbimo ton gbe jade emi nkan temi ni ero temi ni pe mo pe iru nkan bayi wa di bayi yo je ka mo won ni ti eru ba danu a le mo eru tun di tan ba se wa tan at least won a wo gbo tori a so pe e ja wo ru iru awon ilu yi won so bo se to lati gbogbo nu ilu yi ko si ile ise alabo ile ise olopa eyo kan ni be ni e wa wo ta won to fe se wa di won sa gbudo se wa di iru nkan be yen na won gbudo ko sinu report won pe ko se to abo nbi a mo pe yo je tan ba wa se do to ati ra won orisirisi enquiry be yen tan mo nse to pe bi tan ba se si be na na inu report yen na be na won gbe lesi
2: se ba wa wo nisin igba to je pe e ti koko fa oro ko mo ko oro yo pe ojo pe tin sele laarin ijoba ipinle oyo ati ijoba apapo oro oselu ni
0: be ni
2: se a le pe oro oselu na lo bi iru iwadi ta ba wo nisin iwadi ti ijoba ipinle oyo fe se ninu oro comrade Segun Salam ngba won soro won ni se awon igbimo yi le lenu ki won pe awon olori eleto abo ile yi gbogbojo ti won fi joko tori pe awon ni an se ko kaari gbogbo ise eto abo ati bi an se dola awon omo yi gbogbo awon ti an si se ohun patapata are lo le pe won pe e wa a fe bere bo lo se je se awon igbimo yi lo oto won si le ri ise ohun se lai je pe won ni agbara lati pe awon olori eto abo yi wa sinu joko won ki won mo tako to bere si won wo eleyun ni soki ki n pada sodo alagba
0: online ma se olotu seri ko si ti won ba nso ni ba se ma nso won ni pe gomina ni alase eto abo
2: ipinle
0: re a de mo pe commissioner of police ni ipinle na en to je ti o je olori awon olopa iyen ni commissioner of o ma o wa ni ipinle awon to je olori awon ilese ologun bi GOC o wa ni ipinle be kaakiri kaakiri ni awon ipinle se to wa se pe won ni fi gbogbo e se oro oselu gbogbo bi ijoba apapo bo de se nsise lori oro bi awon omo bo se gba awon omo isile ko si ki o ba ni ipa lati odoru en to je olori ilese olopa ni ipinle en to je olori awon ologun ni ipinle en to je olori awon boya ti ofurufu abi tikini ni ipinle won ba awon na gudo ni kankan se pelu oro eto oro bon se gba awon omo isile ta ba wa ni fi se oro
2: order from the above could any di idawon
0: si o na mo wa be so ise ta ba wa be fi se oro oselu ta ba fe se ni se pe ki gbogbo wa ka we ka yan kankan ipe mo je kan ri temi so ti won ba pe won o ye kan je won ni ti awon olori ni ipinle mo so bi commissioner of police bi commissioner of police mo so to da won na gudo ni ma ti ko si won commissioner of police le so pe won o mo nipa bo se lo se rescue en to je bi GOC ni ipinle ko le so pe won o mo nipa bo ye se rescue awon to je pe won di eto abo gangan mu ni ru ipinle Oyo so ti ru awon commissioner of inquiry yi ton ba pe iru awon yen tawon yen ba fe je ka we ka yan yan ke ti won fi ni return nikan so o ye ka won yen da won lohun se ton ba da won lohun se mo pe ru gomina o tun roro so pe ilu mi ni eto abo mo de pe awon bayi bayi na won da wa lohun ipe bo ton
2: awon ti won gbe yan kale mo fe ka wo ko le ye ara ilu ni
0: be ni
2: awon ti won gbe awon eyan yi kale ti won je alase won latoke latodo joba apapo e mo gba pe ni kete ti gomina ti fi oro lede ni gbogbo won tin tako ile asofin ipinle itako ile asofin agba senate won tako ile ise are won tako oro ise iwadi ti gomina so pe leyin aseyori ati gbogbo igbese ti won se to ye ka mo dupe lowo ijoba ati awon omogun ni gomina bere eleyi se wa lero pe awon ti won be ni abesa ijoba apapo kankan won le teti gbo oro kankan nipa iwadi ti gomina fe gbe kale afi to ba je pe ipinle Oyo nikan won o ti se
0: o na ni a so pe se ti a ba fe mu ti ija kuro ta ba fe se ni se pe e mo je kan ri ti wa wi e je ka le so pe ipa to ye ki a ko awa na ko ko si nkan to ni ki awon to je olori eto abo kankan ni ipinle mi o so ni ipinle a mo pa awon oga awon na wa labja tan le fun won ni direct
2: tori de won o si labe ijoba ipinle
0: be ni pe ani ilu tan wa tori ti kan ba sele niru ipinle bayi awon to wa loke iru IG ko si ko mo pe commissioner of police bi iru en to je chief of army staff a pe GOC to wa nbi won la so pe ti won ba fe je ka se common le je pe awa araalu na la mo fi oriko o ye ki won jo pa se ri pe gomina pe fun eto iwadi ngba ase ni boya bi ose melo kan seyin emi o tako
2: igbese
0: yen tori pe iwadi en to web en ti to ba ni ebo leru le ro mo ba kon fe iwadi lori nkan to se ja wo to ba ye pe o to awon kan mo npa e te bi asiri awon to mo npa o fi tu iru kan bayo tu fi ni sele mo ni ade so ngba na pe won pe international organization ko wa lati wa ba wa se iwadi mo ni ki se ti gomina ni ta koko ati ri pe Natasha o ti pe be ri ati ri o tun ni ati so won le pe be su ko ku pe gbogbo yen mi o ri kan to buru ba so pe a fe se iwadi ka le mo fi toto kan to sele ni
2: tun lo sodo alagba Ola Emmanuel oju wo le yin fi wo eleyun
1: oro ti po nle atokun eyin agbale ma so pe bi a ba fa gboro
2: gboro fa gbo
1: gboro yen yen la fe fa ni se inu mi ade do ko fa gbogbo egbo iyen ni emi fi faramo pe igbese ti gomina gbe pe panel of inquiry kan sise se bi osu ka bosu meji lo fe fi se emi n reti abo iwadi yen yo wulo fun awa ta je analyst e je ka wo eto oro abo nkan to wa niwaju wa ki se oro awon omo lewe orire ti won ko o ti koja yen December 2023 gbogbo 2023 yen oro awon illegal miners lo kule ti won ti se gbogbo orisirisi igangan ni o ibarapa ni o gbogbo inu national park yi ti nkan ti nsele December 2023 leyin igba ti gomina farahan nibi ti won ti se adura odun ni December ale ojo yen ni won gbera ton lo ba awon ti won ni won fe flush out awon illegal miners to je pe won ti n da iluru e mu yen lowo January 2026 Oyo National Park National Park Guards amo bi won se lo si office
2: won
1: awon asogbo ti won pa I think about 13 of them ni won pa ara awon ibere tabi ara e mo pe ati ide orire awon mo lewe tan jiko ara awon ibere tabere lowo ijoba Oyo ti mo lero pe panel yi gbodo ru gbode be ni pe kini ijoba ipinle Oyo ti nse lati igba ti eto abo ni ipinle Oyo ti ndaru
2: asofin kan na ke o ke lasiko kan nigba na nile asofin ipinle Oyo e kan na so
1: ti panel yi ba se ise
2: agba keji
1: ti panel yi ba se ise
2: awon fura si nkan kan o ninu gbohun
1: ninu gbohun ti panel yi ba se ise ti won ba ru gbode be kan sa je ka wa re copy abajade inquiry yi iyan wa je nkan ta wa office ise lori afefe iyin ti inu mi fi dun si now igba ti o wa di oro orire a fe set up panel of inquiry gomina ko wa pe international organizations to den pe won ni agbara won ni eto lati gberu igbese be sugbon won ti yi pada local inquiry na set up nsin e je ki awon se se won ko se bo se ye ko se ka wa wo nkan ti o ti eyin e jade ka wa wo nkan ti iwadi awon abajade bi o se jade awon ibi ti won awon akude to wa nle e bi ti federal government e bi ti state government nitori kini federal government lo ni security ti gbogbo orile ede sugbon ni gbagbe na pe osoosu ni ipinle kokan gba security vote bawo ni security vote ti ipinle Oyo se nse ise awon ungoverned places melo lo wa ni Oyo se ta so pe ori ire se won ni police station kokan awon amotekun nje won ni awon tools awon ohun elo to ye kan fi sise to bo se to ati bi o se ye kini response time ti nkan ba sele nibi kan kini awon akude to ti wa nle to je wipe a wa ri awon ara ilu a wa ri non state actors mi mo se fe so yen ni Yoruba
2: awon ti o gbase gbon te ijoba
1: ti won ku ara won jo pe awon o ni gbase awon gbodo dabo bo
2: àwọn
1: agbègbè àwọn ibẹ̀ ni olóyè Sunday Igbohò tó ti gbúri wọlé a lè gbàgbé ìgbésẹ̀ tó gbé ńgbà tọrọ ìgangan tọrọ gangan jáde a lè gbàgbé kí ló dé tí ètò ààbò tó fi mẹ́hẹ̀ tí àwọn aráàlú wa sọ pé ó tó gẹ́ a gbọ́dọ̀ gbà kí ló lè máa lọ inquiry yìí èmi lérò pé wọ́n á tún
2: gbé bẹ́ẹ̀ ẹnu irúgbìmọ̀ yìí yóò gbà láti di ẹbí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìjọba àpapọ̀ yìí ẹ wà wọn tí wọn wà nínú ìgbìmọ̀ wọn.
1: Atọ́kùn tí wọn ò bá débẹ̀ ṣebí yóò jọ iye gbogbo wa pé àwọn tí wọn ránṣẹ́ wọn ò tó ṣe jẹ́ ìyẹn lèmi fi ń sọ pé kán ṣe kán jẹ́ ká wà rí report.
2: Ọ̀dà ẹ ṣe fún èrò yín comrade Ṣẹ́gun Salam wọn sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan nígbà tá a bá padà dé wọ́n fi ṣe àpẹẹrẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìwádìí tó yẹ kó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó jẹ́ wípé wọn ò ṣe ikambe ele ti gomina so ni inu ipade apero abi ki npe ti ariyanjiyan laarin awon oludije dupo gomina to waye ele ti ile ise wa splash fm ti ma nse ni gbogbo asiko ti eto edibo to ba ti nbo lona eyi ti an se nigba na oni ni imurasile eto edibo 2023 oni oro ohun ti jade nigba na nigba ta ba loju oja ta pada de a lo lati lo re gbo ibo ni ise iwadi de duro lori e looto se yi lo le mu ka won araalu kan mo pe iwadi eleyi na tun le fi ori so okuta debi pe koni yori abi nto je iyato nbe laarin eyi ati le to sese fe sele lowo lowo ni ipinle oyo yi ti wa lo selu le to te n gbo lowo nikan ni lagelu 96.7 oke to gajoke felele mbadan le tin tetigbo e ja loju oja ka museje ta ba pada de iyoku eto yi nte so wo waju
3: ominira wa ti wa lo selu ti wa lo selu lori lagelu 96.7 fm pelu sina layo
4: Lagelu FM 96.7
5: Labbaik Allahumma labbaik
6: Lati Ali Imam Travel and Tours ndupe lowo gbogbo eyin te baba ni yago haja ti umura amariri yin o ye se n fi gbagbo sanwo maka sanwo umura si le se wa to na o si je ka wa na jampa yin fun gba kankan ri e se o alo to lo ni o ma je o awon fi asiko yi kede ijoba Saudi Arabia ti fi gbedeke si oro haja ti umura atodun yi to ma je 26 September 2026 gbogbo eyin te wa fe wa lo si haj e je ka ite ma wa sanwo sile to di September 20 2026 owo haj atodun yin o ma je 8 million naira ninu ele o ti gba visa haj Ticket accommodation maka ati Medina pelu jija mimu baba nbari ni pe BTA owo down na ni maka afun yin ninu 8 million naira yin sara sasa kan si wa lori takun agbaye www.manlatravel.com telephone 08057522230 tabi 070268627251 awari number 1 Rando Plaza Iriakari Estate Oluyole Extension along Akala Expressway Ibadan number 31 New Court Road Odigbagi Ibadan 5850 Indianapolis USA number 1 YBA Complex Sabo Ibadan Shopping Complex, Iyanago, Idiroko, Boda, Ogo State, Millions Multipurpose Plaza, Michael Colioso Expressway, Ajegunle
7: ni West Midlands Open University amuki eko wa laro woto ko si rorun lowo ti o fani lapoya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo eko re pelu owo to kere to 2000 naira fun abala eko kokan course unit yan ninu awon eka eko to ni igbelewon kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management bo lo sese pari ile iwe girama tabo lendi nc HND A level to se fe wole pelu direct entry o rorun pelu WMOU kan si wa nilu Eko ni number 1A Oba Accra Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikanni ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University so afu ju so nipa eto eko re di memuse
8: Eti yin melo gbogbo eyan pinle Oyo White Stone Souvenir lo ran mi si yin lori gbogbo eyan to ti lukan wo lu Ibadan te ni kan re se te si nilo souvenir lori serisi to je original pambele te le lo ninu le te le fi sebun fawon oninawo gbogbo lojo ayeye won bi ari agbeyawo oku agba ojo bi isile ati fun awon omode ka so die ke le mo poja gidi yapa high quality stone mix blender gara tin be lori stone mix blender wa o stone mix yam panda aso su di yan le yo soka back to school items souvenir bags high quality stainless pot The doctor recommend we come out of the way. Present iron. I will balloon the loose. This is a bomber for 7 dish. Rechargeable fans. Book bonus set of wool. Fine. Ketra. Solar fan. When we learn the kitchen at any nulle. Also, we can buy set up kitchen. I don't let buy it. Tip will call us a jora unculele. For the original souvenir. Peranle Malosi. White Stone Souvenir. Idiakpe Odudua building. Directly opposite NMPC filling station. Idiakpe Badon. Who Raja Loko. Olepe. 08069134989. 08069134989 White Stone Souvenirs. Debi Oraja.
9: Two years ago, the biggest radio raffle hit we ever saw.

0: melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa da da ni ṣugbọn ni bata daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ra oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo ma eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko mu ni rada ni 1000 naira pere lowo kaadi ofe se layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si ni pa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete fona loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo tin fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojojumo ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
1: 0701012255
0: oju lo bara oni dindo mo wa lagbari
2: Flash FM Media Academy. Nibe lawon eniyan ti fi gba bu mi eko ito iroyin sori. Atamba gidigba. Soke tente ninu igbon safefe pelu ikose mose ati iwo mo luabi. Awa keko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agbalaye.
3: Eyin temi bawo ni o se wa ewa. Oruko temi ni Rotimi omo ojo mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja bawo lo ko wa se nse fun wa lawon na se fun ra wa
4: oruko temi ni Sarah Adedokun inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbontarigi agbohun safefe
5: Baba Tunde Ajayi lo ko mi mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy nibe ni won ti so ebu kekere mi ni nla won mi lo
2: Se ma je niyan o de tin je be no mi ma je ki ebu ti eledumare je nke fun o kuku mo ninu mirale ma bo wa se Splash FM Media Academy nibe la o ti gbe nu yebe yebe ta si ma tun ero daada laarin ose mewa gbako won a ko ebu o se le di ogbon tarigi agbon safefe oya tete wa gba form ti e loni ni Splash FM Media Academy ile funfun balao felele ni lo ibadan ni won le ko si pe won sori ero ibanisoro
5: 0807112 4000 0807112 4000
2: Flash FM Media Academy ti se igbelaruge fun iwa omo luabi ninu ise igbohun safefe
6: IBDC meter unit don't finish now. See bad time, yo. To go kill buy token now go stress me well.
7: Why you dey worry like that? Just use iRecharge.
6: iRecharge? How that one take work?
7: Simple. Download the iRecharge app from App Store or Play Store and pay your IBDC bill or buy prepaid token instanta. You can also dial *6606*1# on your phone.
6: Sharp like that.
7: Even better. Your IBDC meter now gets permanent bank account number. Just do one bank transfer to the account number and receive your token or pay your bill within seconds or visit www.irecharge.ng make you start today
6: iRecharge convenience accessibility
8: Ronú ọ̀sẹ̀ tuntun lọ pẹ̀lú agbára, àfojúsùn àti ìdarí látòkè ọ̀run wá ní gbogbo ọjọ́ Monday láti aago mẹ́fà àbọ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Lájọlú 96.7 FM fún àdúrà àti ìbùkún àràárọ̀ látọwọ́ CAC Gilgal City. It's a refreshing morning prayer tonic designed to strengthen your faith, realign your week and speak blessings into your day. From 6:30 AM on Lájọlú 96.7 FM, Pastor Sularin Olúwafẹ́mi Sola ni yóò máa tukọ̀ ètò orí rédíò alágbára yìí bí a ó ṣe máa fi àdúrà àti ọ̀rọ̀ Olúwa bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ wa ni ona ton ton ni si aseyori make it a date with the god of apostle ayo babalola the god who answers by fire e ma gbegbo e bere ojo aje pelu ase ati isegun latoke orun wa
9: mama ne mama na tun mama kori re
10: Assalamu alaikum fun gbogbo muslimi ododo tin je ran lati lo si Hajj 2027 itele ati ilana ijoba Saudi Arabia ati ajo Mission Hajj Commission ojo ti foruko sile Hajj 2027 ti o wa sopin ni ogunjo osu kesan odun 2026 pelu mukaddam basuna Hajj Umrah service won tun ti se eto umura olososu umura December umura Ramadan 2027 nisan die die ile se mukaddam basuna Hajj Umrah service ti pe ama ibugbe to sumo Masjid al-Haram Makkah ati Madina o je ile wa siya Yara, Ofe, Onigba Diga, the Baba Ilesham, Kadam Basu no Haja, Umra Safis, Rayajo. Itosana, Ati Shetuda, Lashe, Lati, Beret, today, Parisha, Rayajoi, Yara, Wafu Kosile. See shop number 1, or Loya Shopping Complex, Ojabode, Nilubadon, Epewa, Loni, 0803475325, Ati 08123331119. Kadam Basu no Haja, Umra Safis. Free Bekele, Itoju, Ati Rayajo, Dide Ilemi.
11: Lagilu FM 96.7
12: Tiwa Loshinu Tiwa Loshinu Lori Lagilu 96.7 FM Malushina Layo.
13: E kaabo pada azori eto Tiwa Loshinu Nikon Lagilu 96.7 Oke to gajoke oro Nikwa eto abo ipinle Oyo to nti igbese tuntun ele ti ijoba ipinle Oyo sese gbe bo ti se mo igbese ti ijoba apapo ile Nigeria na ngbe lori ati ri wipe apewo isoro eto abo nile yi o na lo leke ninu awon kan ta npe kelu amo nigbati a fi loju oja lekan nise ni Comrade Segun Salam won toka si fanran kan ti o nse alaye nipa ise iwadi eyi to ye ki isakoso ipinle Oyo labe gomina Seyi Makinde ki won se nibamu pelu bi an se so ninu eto kan wi pe awon ni awon eri mo je mi so eleyi ti o fidi isele isekupa nikan kan enikan ti o na ti fi gba kan je adari fun awon megbe oselu to po julo nile asofin agba ile Nigeria eleyi ti awon na je omo ipinle Oyo nigba na awon fi we pe bi ijoba o ba ri iwadi nse gunle eyi ti ijoba gunle yi sese ki ohun na ko tun fori sanpon sugbon ko to di pe a tun so awon oro mi nise ni mo fe ki Ayomide Lawson ko ba wa te foran ohun sita si oju woran ati ti gbogbo awon eyan ti won gbo wa laaro ina ti wa lo se lu nte si owo waju nise ni mo fe ki Ayomide Lawson
14: candidate of the PDP who is the governor for your state.
15: Well, let me sincerely thank the chairman of this panel for addressing this issue of ex-convict. I was
14: to candidate of the PDP who is the governor for your state.
15: Well, let me sincerely thank the chairman of this panel for addressing this issue of ex-convict. I was to speak about it because Anton Kwenyan, the ex-convict, and where is the file? It is still with me as the governor of Oyo State. It's a criminal case, but I don't want to be.
13: Oro unu nigba na nibi ti eni ti won fi esun kan Oloye Teslim Folarin ti awon na ti won ti pe gomina Seyi Makinde nija wi pe ki gomina o lo re gbe awon akosile ohun jade ki iwadi o bere ki won si se ise toto gomina pe o gbe kini jade lo si ibi toto amo ojo pe awon nija njo na to dabi en pe a fe mo tuto sira eni loju sugbon leyin a gbo nkankan boya ise iwadi yen bere boya o ti pari boya o ni ibi ti won bade ngba na eyi ni Comrade Segun Salam ni won fi iwadi tuntun eleyi ti o wa nle iwe eje ki n bere latodo alagbaraja Adebayo laarin iseju perete nje lero pe eyi ta gbo tan yi baba pe ise iwadi e o ti waye abi ko iyanju se o se apere pe o se se kele na ko je nti won pada pa lobolobi
16: e seun olotu se ri adua ta ma gba nile Nigeria ni pe awa ta je omo orilede Nigeria ki Olorun ko ma so wa ka si ma je ki nkan buruku ko sele si wa ni asiko oselu nitori pe awa ta je omo orilede Nigeria nigba oselu emi wa na fi ma nta kite en ba wa gbe emi ti esile to ba ti lo o ti lo niyan tan ba lo ti lo o ti lo n tori pe se ri gbogbo nkan ta n so e ti ija oba de ki orin duwe ni bon kankan e ja ma ngba ti comrade salam nsoro won soro de bi oro ramon ni ti wo road ti won si ni won ri enikan be to je won ton da oruko e na pe mukaila lamidi nigba na ni bi gbogbo padi kini yen sele bi odun kan abo leyin re mukaila lamidi yen o njaye oloba o rin fanda ni arin ilu ni ta ba so toro gba to da bi pe oro wa fe beyin yo laarin ohun ati gomina oro ramon yen ohun lo gbede ogba awon agodi to wa nisin nkan to ye kan be ngba to je pe to nkan ti mo se nso oro ni pe ti aarin awon oloselu meji ba ngun won le so nkan kan ti o won le se nkan kan to ma pe awa araalu won ta rin won ba ti ndaru na ni awa araalu la to ma nri ere je tabi ka ki a to ri otito tori niru ti ele ti won so nipa ti senator ipe aguro agbon kan ko se en ti o mo pe igba yen igba oselu ni ko se to le so pe boya won ri pe senator lo gbebon abi on lo payan so emi ro pe awon oro oselu
17: se ka to wa karu ele to sele to sunma si ko oselu ina
16: oro oselu je ki so oro je bi gomina so funra won pe awon kede pa won fe se are leni ijo keji ni won ji omo gbe se won ti yi mo oro oselu na be yen
17: se kara lo kuku gboju nbe a se wadi ngba na ngbo ti je pe
16: eja wo bi ti yo ja se a le tun wa le fi soro leyin wa ola se bo la gbe ti oloye emogba 2023 ni oro foran tete fun wa lo sele a gbo nkan kan mo ti osiliari ngba yen na ti ba se pe nkan mi tun sele leyin bi odun kan abo leyin e ni won to tun so pe na to fi esun gbe esun apa yan tan fi wa gbe so nkan ti mo so ni pe a le ma ni eri to ba n di asiko to ba ele tan tun fe se ta ba wo bi to ba fe ja si mo nkan to ba tun di awon odun mi to n bo a tun fi se eri pe nigba bayi won ni won o se bayi sugbon a lo la ri a ri abo ta ba ara lo a ri abo ikan nu mejeji yo sele ṣugbọn mo so fun kan to poju ninu kan to nsele ni awa araalu ni ka sora wa ka ma mo ja fun enikan tori oro oselu de bi pe emi enikan o bo entemi e ba ti bo o ti lo niyan awon to de wa nu ijoba awon ati ebi won mo se ijoba ti won lo tan ba ku leyin ninu ijoba gan won mo bi o se ku awon omo won awon eyan won lo si oke okun so awa ni ka pe aro ati odo finu wa oloselu ise te eyan le ku fun nitori pe en tan ba fesun kan leni to ba dola won tun jo di ore sugbon awa araalu la ma nfi ori ko
17: oda comrade segun salam lo nkan laarin iseju kan lori eyin na le pile oro eyin na ni eko
18: iriri le ni soke atokun iriri won pe lagba olomo si je ki opolo wo joba
17: ami
18: awa ta analyze isele to ba sele la mo soro ni lori ke se ife nu ini mo fi so ni bere oro mi pe oto lo selu oto ni iselu governance yato si pe andibo awon oro to ma je mo pe a ba se to ilu ti Bola Tinubu ba to orile de Nigeria dada awon mo ni mo japa best brain you don't travel out te ba den soro best brain se ko jade lato your state ni awon yen wa tun ade lo oyinbo won lo mo se se ti won le se Nigeria ti orile de Nigeria bada owo emi ati yin lo wa ni mo so pe oro ta ba so mo foju oselu mo fi wo oju iselu ni ko wo now lori oro commission of inquiry ti an gbe dide yi na tori wi pe I mo ti mo ti witness laye ologun kini kan panel reke fi panel gbugbe panel ai mo bi ti mo ja si October 19 1986 ni opade legiwa pelu letter bomb ija gbo agbalu abagbabo won to gbe obasanjo to set up oputa panel won to lo sibe won fi se drama na ni kini resort e awon wo lo pa bola igi kini resort e kini outcome
17: ya lero pe
18: bo ni chief emke abiola se muti awon ni nbe nbe pelu susan rice
17: se te wan win ni pe ni akosile aseyori lori iru se iwadi bayi
18: ni ti ba la won se okay ta ba fe se iwadi nsin e je ke gbo oche iwa jo gba o kon pe awon yi DSS ti koko blow alarm ti ta ijoba ipinle Oyo leti Olamiju Alawa Kala honorable won so ni Federal House of Representative bi orire to ara won bi ti cover ni bo se ni agbara si
17: da won Kevin kan le
18: won Kevin now another honorable honorable Johnson Ogunlele to jo honorable orire gangan
17: ile asofin
18: ipinle Oyo o na tun dide ni house won yo ba de bo won ni igigugoro ma gumi loju o kere lati moju to
19: at distance ni na
18: o kere ni awon ti won chablam alarm yi sugbon kini ti ojo government se eh agbo pe won lagbara lori soja ko da won lagbara lori olopa bi an si so sugbon emi o si tun ma pada sori bi pe ki du le dara ki opinle Oyo le da ki Nigeria o le da ka se nkan to to ni iru orire yan sin te ba wo lo lati Oyo te doke ogun forest pombe they need native hunters eju local government ile local government administration kun da sese won e ma ba won nawo won mo won le gba ode bile ti won mo so gbo awon nugo yi
17: eyi wa nun tin pa kun
18: o pa o wa ninu tin ko ba ninu eto abo
17: governance ni e je ki a fun awon ara le laye tori pe won pe wa laarin bi iseju mewa to wa waju wa yi 0912370 8675 tabi plus 2348142491006 iseju kan leyan kan ni e ku ojumo
20: e ku ise sir
17: e se won ruko yin
20: eh mo ki an gbe be pa mi ta tani si lo npe
17: ase
20: e jo mo fe se atunse kan si nti awon alagbara ji so le kan pe erin meji ba nja erin meji kan kan ja seri oro pe imi ni ma je leader egbe laarin governor Seyi Makinde ati Wike so o da kan le laarin won oni so governor Seyi Makinde wa so won di ota won so ora won di ota ijoba apapo true that sugbon to wa ni nbe ni pe nigba ti governor Seyi Makinde ti so ra re di ota ijoba apapo yen o wa ni negative effect lori awa ta je omo Oyo state awa ta n gbe Oyo state se gbogbo mudumudu to ba to ye ko ma wa lati ijoba apapo awon awa to ba ti de sodo won lati ijoba apapo won je ko kari gbogbo
17: awa o le fidi ele ifeso mun le rara bi ti wu ko mo o soro lati gbagbo be lori hello
20: lo e karo
17: e ko ojumo oruko yin lati bo
20: e pe to so be ni asat lepo
17: e se o
20: ati awon baba to wa nbe
17: so kini o laarin seju
20: opolowo ni daro ide bi fe so nbe ko bi dinat collect ko pa gugu awon ti won pa yo fun awa won de ti ni oto ni oto ni ti ore ni jo ni gugu won won le tori e ni won ti wa jara o lepo
17: ero ti onu oda eje atun gbo te lomi hello e ko jumo
20: e ko jumo
17: oruko yin sir
20: Comrade Eji Oladejo lati ran la role ni sare je
17: ni wa be bi
20: Terry Comrade Soki Comrade Salam ti to kodoro oro seri gbo wa ni ki awa seri awa mo se so jere awa olubo yi ka sign face wa ni ka sign face wa ni ka mo ibi mi ododo Governor Makinde one mistake iru gbogbo se se kini akini kan se kini ni kan kan se kan kan ni aye blame ara wa ka try things wa ka mo bi ta lo ni ko du oro ati gbele se ni ko yo come here ko le baje mo
17: ase e jo ara
20: ni iru gbogbo se se
17: kini
20: o da ko to
17: e ko ju mo ruko yin
20: olorun to ni sare
17: ase
20: wadi eto te bi ara ro yo dun dada sugbon ori ti awa yo si bi ta se ohun ni pe ke sausa lo wa nbe omo yo be gbe wa ni bi ba je gba lati le wa md o wa gbo omo je gba ni omo si ti je omo se bi o to gbogbo wa je gbogbo yan ni si bi ta je bi yan won e si yato sira won so e je ka ti ni bi folori ka mo ku kaluku omo bi o ba wa ohun lo da ju láyé ní ìjọ òwòdù ní iná sí ìyájí àwọn tí bá ń bẹ ń sàlẹ̀ ní látàyé láyé
19: Hello.
17: Eko ojumo o oro yin ti o ti debi kan ni. Oruko yin lati bo.
19: Gbogun dele kan lati jeun ka.
17: Ese.
19: Mo de ti an ko meju wa tan be yen. Pelu gbe lohun o de lowo.
17: Ase.
19: Seri e ma ja para tara wa je lori panel ni won dan let yo be ti wa di yen. Won ka fe won ka be won ka to be no wa na ku men e ma ja tara wa je. Nipa ko o dere gba. Iti gbemle ko ko so ni pe awon o le ka ba lori eto abo pe owo federal government ni atagbara wa se bi keto sembe niyan so olowa jeun olowa pa are wa le won gba pada tan e wa le se panel se won la gbara pe ogologun se won la gbara pe olowa le pa panel so won la gbara pe ogolopa won pe won be no na kun na kweto
17: ero ti yin o le leyun ti o se fidi mule emi ti wu ko mo o yato si eto ti lagere ero ti lagere fe hello
21: hello ko nko ni baje
17: e seun iseju kan
21: akintola lo npe lati akankale show show
17: e seun
21: eh baba to ni kan ma se iwadi ti se governor ma se iwadi se ngba ti won ti se iwadi lawon ojo to ti pe lori awon isele to sele ka re si e iyen wa ni ki a ma wa se iwadi orire won ni anoku inisin on to pa ana ni opa ojo oni se on to pa ojo oni se ko ni pa ojo ola na ohun ti sele sele ki lohun to wa n die awon wo lo wa n die awon olojo so panpa ti ju ijoba ti se yi ba se iwadi lori e ko si n to baje nibe a le ma ma ba lo bayi ta ba ni pe won gbo puta fane a ri die won gbe bo igbo se pa delegi wa sile agba ji wa laye ngogo gba won ta ba ri die se yen tu wa so pe ni century 2026
17: ah odun mi gan oju opon yi yen ni o ojo pe o hold ni eti won lohun lo te o de dun mi pupo wi pe o ri be sugbon a tun wa le gbe ipe kankan mo lori eto amo ni soke ko to di pe a mo lo mi o fe ke si iko eto yi gbo bi ti wu ko mo ko si eni to pe ki iwadi ko ma waye lori n to sele yi ninu gbogbo ero ele to jade lori eto ti wa lo selu nkan ni lagelu fm sugbon n to ye ki ara ilu ni eti gbon re ni pe ohun ti awon woye lori eto won se ni pe won ye apatun apa si oro wo e mo wa mu apa abi kan ti an ba so nikan e ko po pelu apa keji le fi yo oye ti nbe ninu nkan ti won so ko mo ba je pe itara nikan la fi mo soro bo ti wu ko mo be na ni oro yo si se atako ijoba apapo ko si se atako ijoba apinle oyo bi ti wu ko mo bi o se manu lori eto ti wa lo selu la aro yi ope pataki lo gbugbu awon ta jo seto ademola sis asizo ajo seto ni omo mi adeola o na wa nbe pelu wa alagba raji adebayo alagba segun salam alagba ola emmanuel e seun pe a pe yin laaro yi e si tun je wa ajinde ara yo tun bo ma je o me je kin ki eyan wa eleyi ti won se ojo bi won loni iya wa boderin rukaya tabi mbola lagbara lowo olohun opolopo odun on le se laye o ilu oyo oni won kale si awon omo ya comrade segun salam ni won oluwa sina alayo ogo ede ofomale so fa loruko temi nje fun kon ti e ba fe ba mi so 08059483093 lele fi ba mi soro nigba ku gba titi ojo mejo ta tun wa lanfani lati pade ara wa lori eto ti wa lo selu ninu ire ayo oyin atayoto lati pade o aku amojubo osu tutun
22: lagilu fm 96.7
23: la lagilu fm jagaba gogo retio ma

ya ka tun ma kiri awa ku dede akoko yi iyan ni gogo bi te ti mo lanfani lati mo je gbaladu eto yin eto wa je kan mo atun ti de losan teni fun igbaladu eyin ti ana ni adu gbagba kan si losan teni tori ati ko gogo ede lori tutun awon kan te fe mo yen jinle kanle awa ti ko gogo ede o adupe lowo olodun to so wa lo lori eto fun tojo saturday ile to koja ta de tun lanfani ati pada de losan teni layo ati ni alafia bakan na gbogbo eyin ololufe kan yi eji te fi ngbo wa oju te fi nwo wa igaganu mejeje oni yonu debi ti o di demo nawole assist ademola aka grani saka o lo ma je ke lanfani ati je gbe ke wo wa ati ke gbo wa dada lapa abe yen awon kevin ati excel awon tan wa labala ti social media niyan ti won je ke lanfani ati wo wa facebook lagelu 96.7 fm lagelu 96.7 fm bakan na ni tiktok at ti jani oloko dana sport actor on tiktok na o mole nbe yen na baba so nipa awon bi te ti lanfani

Turkey ala Madrid igbiyanju ajo FIFA lati je pe ki won ta ipin idokowo iyen ta ba so nipa ida 20% iyen fun ile ise ile ise aladani ti won se pa owo wole inu owo yi won ti se le ri pe gbogbo orilede wa labe isakoso ajo FIFA iwo to ba ti fowo si kata owo ti lo bi $40 million ni o kan go si ajo ti se amojuto bolu alafese gba lorilede kokan lẹyin ti awon ajo lorilede kokan ni eka leka continent tan ti fe ohun nua pupo nu awon continent awon federation football federation agbon kokan opolopo ni o faramo ti Gianni Infantino igbese to fe gbe yi nigbeyin gbeyin Gianni Infantino ti kawo oke o Gianni Infantino o ti kawo soke gbe wo ati da gbogbo enu tamo se ba la afẹ ta tele o da ni isin tamo bayi o ba ba so nipa ipin idokowo ile ti an fe tanu be e mo pe yoruba bo yoruba ni ona new site gan ona oko won to ba ti de new site kan bi ogun odun seyin ona te gba won new site yen to ba tun pada de be after 20 years o le ti ba le nbe won o ti gbona gba bomi an be le ta si

0: for Sia, Asoli orilede ti Cape Verde. Ele to tona tona nya. Iyan ninu DJ fi eye agbaye. For Sia ti yin pada bayi o. E mo pe iko ti kolokolo abi kolokolo si ni. Lorilede Chile o da ti kede e pe awon ti gbe o. Asoli orilede Cape Verde abi Cabo Verde ni se leyin mo si. 40 years awon ti gbe lade won lofe. Nta tun gbo bayi ni pe won reti for Sia ko wole. Won lawon ololufe kegbe agbabolu ti kolokolo awon ti wa ni stadium airport lati jo pe ah for si anbo celebrity world cup 2026 nu for si anbo won gbo nkankan ton ba duro be leni won tu duro be njo keji won for si a wole nta wu gbo bayi ni pe for si a lohun o se mo o olohun o lonu kegbe agbabolu kolokolo abi kolokolo abi kolo si ni owo lo be mo lorilede Chile o nta gbo bayi ni pe iko ti RS Bakene lorilede ti Morocco ibe lo patun sukan bayi yo mo ya yin lenu pe kini di ti for sia ele to ti so pe mo nbo fun iko ege agbabolu ti kolokolo lorilede Chile tele to tu wa so pe ohun o wa mo idi yen e fe gbo abi eje a loju oja eje a loju oja lakoko baba de lawa tesi waju e mo gbagbe alaye to jindu ninu in to ni se pelu Mihailo Modric bakana owo tanran ile tan ni Chelsea san ati in to ni se pelu Bruno Guimaraes to fi dori Vinicius Junior ibo ni kan de duro bayi Arsenal Vinicius Junior ati kwegi agbabolu ti Real Madrid leni le gbogbo eja loju oja sugbon ka to lo so ti yin ka si e ti yin a ni pe ji ko to baba de o *347*100 for statuage a lo pa a de baba de ka te waju e ku kale
1: labbaik allahumma labbaik
2: ladi ali mom travel and tours ndupe lowo gugu eyin te baba ni ajo haja ti umura amariri yin o ye se n fi gbagbo sanwo maka sanwo umura sile ise wa to na won si je ka wa na jampa yin fun gba kankan ri ese o alo to lo ni o ma je o awon fi asiko yi kede ijoba saudi arabia ti fi gbedeke si oro haja ti umura atodun yi to ma je 26 september 2026 gugu eyin te wa fe wa lo si haj e je ka ite ma wa sanwo sile to di september 20 2026 owo haj atodun yin o ma je 8 million naira ninu ele o ti gba visa ticket accommodation maka ati medina pelu jije mimu baba nbari ni pe pta wo down lo ni maka afun yin ninu 8 million naira yin sara sasa kan si wa lori itakun agbaye www.manlatravel.com telephone 08057522230 tabi 070268627 51 awari number 1 rando plaza iriakari estate oluyole extension along akala expressway ibadan number 31 new court road odigbagi ibadan 5850 indianapolis usa number 1 yba complex sabo ibadan Shopping complex Iyanago Idiroko Border Ogun State Millions Multipurpose Plaza Michael Koliozo Expressway Ajegunle
3: Baba Ibaruba Onisegun Ibile ko pe meji jake idado ile Ibadan
4: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokanbale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan se kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri ara eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la ko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
5: turning things around
6: ṣígbàtí ṣe ní yàrá òkè lọ́jọ́ wọn ni ẹ̀mí olóòrùn yóò tó ń bà lé àwọn ìránṣẹ́ pẹ̀lú gbogbo òṣìṣẹ́ nínú ìjọ ọlọ́run láàrin ọjọ́ mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti wednesday 12 the friday 14th august 2026 pẹ̀lú ìpè ọlọ́run tó dájú lórí ìránṣẹ́ prophet akínbíyìmá 2026 apostolic meeting ìrònú ìdàrápọ̀ wá gba agbára ọlọ́run fún iṣẹ́ pàtàkì tó wà níwájú rẹ̀ kí ewu àkókò yìí má baà kó dànù ìwọ náà lè ṣèdájọ́ ọjọ́ wednesday 12 the friday 14th august 2026 láago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ 9 a.m. This is more than a meeting. It is a divine encounter with God through His anointed servant, Prophet Akinbíyìmá. 2026 Apostolic Meeting on your Wednesday 12, the Friday 14th August. Me, Lagumeso, bro. Let me know you from a Balibu

mo fi nkan le sibe ipe we ka wo ko le ma pe awon kan a mo shamulu en ti wa yen la ma abere la ma go si in ton pe nla kuna gan ni mo ro ko ti wa dada e se gan o thank you so much brown sugar ke buge ewo e je kin bo si abala iti e melo fun toni won ti ni lo ti o sofin e se o se nbe won de ni pe there is no ignorance in law ah in money ah ko si nkan ton je mi mo e wa je ka gbo eleyi o ile wa nbi ni white house ile funfun balawo e ri pa gbingin sibe igi wa nbe e wa je ka gba pe boya gbin mangoro se mo party ni enti ole ibo npe ni fence ogiri to la wa ati le to wa legbe wa mangoro ta wa gbin si le funfun balawo e ka re wa yo sinu ile to wa legbe wa iyen ni pe omo mangoro wa yo sibe e jo e ma wo pe ah won okuku lo le won lo ka mango abi be ko e lo be ṣugbọn owo mangoro yen ti koja fence ile funfun balawo o ti yo so odo ti le banka e ma wo pe boye ejebi ejebi o ofin in to fin so ni pe looto o nawo si leyin ko tumo si wipe yin le ni o be ba ka mangoro abogede lo yoju si leyin ni o abi osan ni o e koko wale funfun balawo wa gbase ni e jo o owo mangoro yin yo si le wa o sha le mu sha le ka e le ka o to ba jabo si le le mo ro pe ke le mu yen ṣugbọn e wa bẹrẹ si ni gbe igi le wa nwo mangoro won lo lodi sofin o eyan le bara e ni ọgba ẹwọn ti a ba gbe lọ si ile ẹjọ tori na ma so pe boya tori pe ah bi ni kini hu si igi wo idi igi

0: mo tun bere mo le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la malebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse ona ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: àbántadé.
1: Mo múra di ìrọ̀rùn.
0: Gẹ́gẹ́ bí ìjọba ilẹ̀ Saudi ti fi àǹfààní fíṣà ọlọ́run kan sílẹ̀.
1: Gbogbo ẹni tó fẹ́ gba fíṣà náà
0: pẹ̀lú accommodation
1: ticket.
0: Bó o bá ṣe fẹ́ sí ni o.
1: Máa bọ̀ sí Manland Al Imam Jebel and Top.
0: Fibin
1: bákan náà aṣọ ìrám ti wà nílẹ̀ bìbà fún gbogbo ẹni tó fẹ́ lọ ṣe Hajj
0: àti Umrah.
1: Àtúnbánigba hotel
0: láwọn 3-4-5-star hotel.
1: Bẹ́ẹ̀ la tún lè bá ní get mọ́tò
0: nílùú Mọ́gà àti Màdínà.
1: Ẹni tó fẹ́ ká bóun kó àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ ṣe sìhárà nílùú Mọ́gà
0: tó jẹ́ pé òun ló ṣe fíṣà àti tíkẹ́ẹ̀tì fún wọn ṣùgbọ́n kò ráyè kó wọn lọ.
1: Ẹ pẹ̀ sí Manland Al Imam Travel and Tour
0: lórí ìtàkùn àgbáyé www.manlandtravel.com
1: telephone 08057522230
0: tàbí 0702686275
1: pẹ̀lú nọ́mbà mẹ́ta wa
0: plus 9665398764
1: a wà ní number 1 Random Plaza Iriakari Estate Oluyole Extension along Akala Expressway Ibadan
0: The Gas Shopping Complex Iyanagba Idiroko Border
1: Ogun State
0: Millet Multipurpose Plaza
1: Michael Koloso Expressway Agbegunle.
2: Fún ọgbọ̀njọ́ àti ọjọ́ kan iṣẹ́ agbára yóò tún ṣe lọ́dún yìí.
3: Ẹ jẹ́ fàgbọ́ agbára ìgbà yẹn ló gún yẹn ní ìgbésù. Kẹjọ bí ọlọ́run ti máa rìnrìn agbára nìyẹn. Nípasẹ̀ ìpè. Wòlíì Daniel Amọ̀wọ́lá ní méjì JP. Annual 31 days covenant fasting and revival. Àkórí ìtọ́dún yìí. Ọ̀nà àbáyọ sí ohun gbogbo. Ogun tó ti máa wọ̀ yá àjàlọ́ tó pẹ́. Àkọ́kọ́ tó ọ̀nà àbáyọ fẹ́ nà. Nípasẹ̀ fi ọlọ́run lórí àwọn ìránṣẹ́. Prọfẹ̀sọ Ndé Babakunde Wonderful. Ambassador Prọfẹ̀sọ Samuel Ogunuga. Prọfẹ̀ Orede Adéromú. Prọfẹ̀ Adéyẹmọ. Adéyinka Jo. Prọfẹ̀ Jusẹ̀ Bayo Tunde. Pastor Seun Asolaye. Pastor Yemi Ojo. Pastor Remi Ojo. Prọfẹ̀ Jọlọ́run Alárí. Prọfẹ̀ Fẹ́olúwa Fẹ́tọ́mọlé. Prọfẹ̀ Tẹ̀sọláyé Ika Ògúnṣọlá. Apostle Timothy Oladeji. Pẹ̀lú àpàrọ̀ṣẹ́ Ọlọ́run àtàwọn olórin ẹ̀mí wo ní Ọlọ́run aláyè. Daniel Amọ̀wọ́ Ọládìmẹ́jì JP. Wọ́n ma sọ tẹ́lẹ̀ sáyé gbogbo èèyàn ní ìsọjí láago mẹ́rin àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́. Bákanjọ́ Saturday 1st August. The Monday 34th. Nínú ìjọ Christ our Savior and Holy Ghost Ministry. Aṣáájú Pásítọ̀. Behind Tinúoye Estate. Arúgbó Rọ̀ Rọ̀jọ́ Ìbàdàn. Àkọ́kọ́ ojútùú rẹ̀ rè ọ̀yá jẹ́jọ́ rìnrìn àjò ẹ̀mí o.
4: To care for those who once cared for us is one of the highest honors. To therefore give highest care to our elderly, Emerald Comfort Home is your sure bet. Oh yes, established to provide total care for our aged parents, the elderly. From time to time, Emerald Comfort Zone is your trusted allies. Ìtọ́jú àgbáṣe kókó ṣe pàtàkì. Bó ṣe wá wù yín lọ́kàn láti ṣètọ́jú arúgbó yín. Ṣùgbọ́n táyò sí, bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́lẹ́ ṣe máa jàǹfààní ẹ̀ ní Emerald Comfort Home. Wọ́n mọ tarúgbó ń fẹ́, wọ́n mọ oúnjẹ tó yẹ wọ́n, wọ́n máa tó yẹ kí wọn ó gbà tọ́jú tó fi mú àyẹ̀wò ìlera lóòrèkóòrè. Wọ́n mọ irúfẹ́ eré tarúgbó ṣe. Wọ́n sì màsìkò tó yẹ kí wọ́n ó nọra. Emerald Comfort Home. Ọ̀pọ̀ èròjà ìtọ́jú arúgbó ló wà ńlẹ̀ gẹ́lẹ́ bí wọ́n ti ṣe lókè òkun. Ẹ kàn sí Emerald Comfort Home lónìí ní Ajinde 1 Road 2 Junction beside Transformer off Liberty Academy Road Akala Expressway Ibadan. Please call 090-7895-7698. Email emeraldcomforthome@gmail.com. Emerald Comfort Home. Exceptional care in a place you can trust.
5: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND or A-Levels, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akron Avenue, Ikeja, in Ibadan, at White House, at Dewumi Street, Filele, or in Abeokuta, at DOTS ICT Institute of Technology, 52 Ijema Badu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
6: Atungbe kande golden chance loto voglade dode.
7: Golden Chance Lotto Vogue, ma sun piye, beranle ma gora e, mu namba, kala ola to la, o dimi muse, ta Golden Chance Lotto Vogue, ki mu aro kutu, ta kuru kore ni Vogue, Golden Chance Lotto Vogue, ni bubu aro ojo, anfani wafon, lati je uwo tabua, wosati ta Golden Chance Lotto Vogue, ta taje, ken hokpe ke, anfani be ni pe, to ba je ninu e yo uwa wan game wa, o legba winnings, ni e yike yi Golden Chance Lotto Payment Center wa, ki lotun duode, lo, si e yike yi Golden Chance Lotto Kiosk, to wala dubore, Golden Chance Lotto Vogue. Owo aro kutu fully high. Ale morning, ale cash. Sha lago mesan koja sejume edogun owuro. Ago mesan abo aro lo gbesi. O si mango mango. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Ko darapo mawon ebi olorire. Golden Chance Lotto.
6: Golden Chance Lotto Vogue la gbe dode.
8: Lagilu FM 96.7.
9: Adupe o ante siwaju ati de lati agbon ti ikede ati ipolo oja eje ka bo si abala ni papa China bi ti emi ati tosin ade lowo yo ti ma takoro so lori oro ere idaraya idije kan lo nibi ti awon super falcons wa nbo ti e na tin gba ball yen gana
10: Morocco
9: nile Africa bi kina kini idije yen dale lori
10: idije yen o na ni ti awon obirin irufe tawon okure ta ti gba lo tan
9: pe awon agba oje obirin
10: so ti won la pe ni wafcon to kure la pe ni afcon
9: okay excuse me ni Morocco abi
10: yeah
9: awari pe ball akoko ta ma gba pelu Malawi Malawi debutant na pe won ipe fun igba akoko re si won na wa igba akoko won si fa koyo
10: ben
9: lo ba je pa na fe fi laju lo ba fun Falcons ni 3-2 se ka so pa won Falcons yen won ti darugbo ni abi ki lo fa ti won fi jakule
10: well on to koko dabi n to le fa tan fe fidi re mi so wo sese de
9: nitori pe bo da pe 3 ogan ni tele kan to dara burabu ti won wa ni meji pada
10: ben nigbati kan to gba ifese won se yen teyan ba wu won lori papun ati won se gbaradi ni ibi ti won fi won wo si
9: injera bat ko e
10: ya emi wu ye pe gbogbo won ti wa tobi
9: won ti tobi
10: mo ko se player la won isa abi won ti di
9: goalkeeper wa na to ko wa lale bi la liga
10: so ebi koko wo ye pe won ti won ti add up weight ko le dabi awon to wa aja
9: won de lawon mo ti bi en kere dada won pe won sare ni tan ko won fun ko
10: agility ti won ijafafa yen yo jura won lo so iyen koko ma fa akude un to fa tan fi koko fi de re mi ikeji tun ni wipe ara won agbo bolu kan ele to koko se kan rin be a soro nipa Asle Poeta lọwọ eyin yen ko si nbe nitori pe oni farapa so ko lori ofe lati pelu won lo
9: se ko wa ye kan ti ma mura elomi na
10: le
9: o ye ki substitute wa fun player kokan in case tin kankan ba se le yo ta ni o ropo e
10: to ba sele so ko to le di pe boya won a wo mowo ara won tori pe awon ta so yen won ti mowo ara won ke so odun meji meta so n ta de ma so nipa awon to wa ni agbon isakoso na ni yen won ma saba me labala yen lati le di pe kan ti ma ni opolopo won le in terms of the attacking team the defensive team at awon midfielder yen kan po kan ma lu won mo ra won le kan ti le mowo ara won
9: tori ai ba mo
10: aba e mo so n to fa to pelu n to fa ni
9: a ma ba Zambia bi nkan gba
10: Zambia
9: leni la onje bi ago mesan ko won
10: pe ma gba ben
9: kini ka wa ma tun reti se pa tun ma laale
10: o so mo ki won ti lo se atunse lori n to sele nigba ti won gba se kan ta kokko tori pelu en ti se oluko ni won yen Justin
9: Madugo
10: o ti fi oro lede pe awon ti mo bi ti nkan ti kokko me
9: o ti se awon
10: so o so mo ki won o se kan ti satunse lori e
9: definitely ta ba tesiwaju agbodo na won
10: nitori pe ninu awon ta jo wa ninu group yen ni sori yen a so nipa Malawi a so nipa Egypt a so nipa Zambia
9: okay
10: ka ba soro pa Malawi ba won ti gba first match won
9: o ti 3 points yeah
10: and bakan na Zambia
9: Egypt na oda pe Zambia
10: won ti na Egypt
9: 6-0 abi nkan kilo de awon yen gbo mo dani ni
10: awon na ti ni 3 points won le so ife se won se ke ti Nigeria fe gba loni yi won gbodo buri ni
9: it must be like a do or die win lo gbodo je
10: win ni
9: ko gbodo si draw
10: ko gbodo si draw
9: won de gbodo lose
10: won de gbodo lose nitori pe awon ti won wa ni idije yen won po ta ba so ke won fe mu best runner up
9: eyan merin pere won ma we
10: so so pelu bo se wa yen won gbodo bori lale yi ni to ba fe pe won la foju sun lati tun lo gba iko kan la ruwe lo te yi
9: e wa je ka wo ajo FIFA
10: okay
9: ajo to moju tun ere idaraya
10: lagbaye
9: in ta gbo pe se Infantino le npe bobo
10: ya Gianni Infantino
9: Infantino en to tu gbere ni pe bi owo se ma po si ti ajo yen ti mo ti owo fi ru gogo si boya latodo awon aladani kan ti won fe gbe wole mo de n gbo pe ikan na awon ton fe lo yen je ana Trump awon wo pe awon UEFA kan kan be ba igbe ru igbe se be awon o ni gba World Cup won aje pe ke se World Cup awon kon CAF orisirisi won ka luku ti so ti e CAF won ti e ni se kiti e loruko orilede ta lo nsoro la loruko Africa bi nkan kan ba ipe iyan o ti e iyan o relevant yen god no ni issue ki lo de to je pe oro World Cup to kokko pari le mi ro pe ye ka si ma so ki soro pe a se wa nsoro 20 kilen na 32 ko
10: 32
9: abi 31 abi se 32 na ni
10: 32
9: le a ti se eleyi to ka ti e kokko preview eleyi e ti nsoro bi owo se po si se Infantino se won ke ko ti se pe boya o ti to fun lati lo ni bayi
10: we le bo won se so yen o le so be nitori pe ohun lo wa ni agbon isakoso
9: beeni
10: ohun to saba ma n je won lokan julo to je won to ma saba kan won lo minu oni lati generate fund
9: iyan o ko won lo minu abi n to mumu laya won ni o fe so
10: to mumu laya won thank you n to mumu laya won julo oni oro owo yen sugbon gege ba ti se mo pe a ni ajo kan to n ri si bi nkan o se lo dede ta mo si cash iyan court arbitration for sport awon lo e ki won wa ma pe won sa kesi bi pe pele kude kude kude to sele le edije agbara ta gba keyin yi o ye ka se ma je lenu o ye ka ti sotan ka mo to kan lati se ko to di wi pe won fe ma so ro bowo se fe po si so ohun o so jade nitori pe oselu na gbogbo e ba de pelu po ti won gbera won si yen oselu gbogbo e kan fi rowo kan fi pin laarin ara won ni
9: awon kan de ti e ti kan ru e sinu
10: sinu be
9: pelu n to sele pe se bere daraya won lere la fo ma yo se
10: sugbon
9: wa n je ki Trump ko kojubo won ti wa mo selu
10: wo
9: won ran ti se balogun lomo wa yen ton fun record
10: won
9: ba tun ni okay e fun record mo n gba ti Trump ti soro mo ro pe gbo yen na na fi wo pe iwo e wa je ka wo Argentina tori akoko
10: okay
9: Argentina n gba won gba final tan number ma tun di Michael Tyson number di kiloruko e Muhammad Ali number di Joshua ti wa na Anthony Joshua won ma n na won yen la na bo le ni nbo won boro ti won de ti won fi n soro owo owo owo owo
10: ina so ara nti a pe na ni pe kude kude po to sele ni World Cup ti won gba keyin yi o po gan ko de si agbon bi ti o ti jeyo o jeyo lagba won to je ti VAR o jeyo lagba won to wa ni papa asere ta le pe ni referee to dari ayo o sele ni papa odo awon agba bolu gan pato ato oluko ni lo be so gbogbo e lo ye ki won kokko moju to
9: e ti e wo nkan to foju Iran re
10: ko to
9: ti Iran won pada si Mexico igbe e gbodo lo 24 hours lodo wa
10: o
9: e gbo se won ti frustrate
10: orilede
9: intent gan lati je wu lati gbe World Cup kale
10: o ku die kato so awon ajo kase na ni o ye ki won o tete wa dide kan se n to kan labala yen
9: ki lo wa se se ko sele ni nsin pelu nti awon emi ni UEFA igba o pa awon ku nbe o se mo bo ton ba ti ku nbe ke se World Cup mo nu
10: pelu ba won ti se so yen
9: ko pe
10: awon le so be pa awon le kuro nbe ajo la won na sugbon kan ma gbagbe pe ohun ta won na nlo lati fi le tabi le gbe awon agba bolu yi ni agba bolu to wa ninu iko kokan gege ba re se mo pe ala kale ati ofin ta le pe ni ajo soro iye memorandum of understanding o wa laarin iko atorilede tajo FIFA fi lele baba fe lo agba bolu yi o gbodo wa le lati wa kopa forilede re so ba won ajo ta wa n pariwo yen iyen ti CONCACAF ba ni o iyen ti UEFA ba ni o ta ba so pe awa fe yo wa ara wa kuro agba bolu le kuro ninu iko yen lo le ko lo kopa so won kan so yen le lati fi ma deruba FIFA na ni at asen wa asen boy won pada jojoku So
9: ka gba ipe ala lasan ni Infantino nla o sese kan ma gba fo de tun le sese to na ba tun le scheme
10: beni
9: ko mu owo na be owo fi po si ni won le ngba 20 million tele won le ma gba 42 ah e mo awon kan to like o bi eru awon president won tun ni orilede awon kan ma da si sport bi ogbe ni wan bi
10: ki
9: lo nsi o mo yewu ta gba ni e je ya lo fara mo adupe lowo olohun Rashford
10: okay
9: o ma tun ti pada si
10: man you
9: ki se ba o se ri igbese si
10: back again ah igba to ti di pe ina wo laarin man you ati barcelona o na lo difa fun to fi ni pe lati tu pada tori pe tele o lo ni lo alaya lo ni sugbon ngba ta won barcelona ri ni ajo e pe e ja kuku gbe tan won wa pe owo ti man you so pe awon fe gbe le barcelona pe o ra pe ti se tan lo to lo ni lati tun fi pada so pelu bo se pada yen ati nkan
9: ti man you gba o ti nta ko lo nje o tun ma ta o
10: ehn pelu ti man you de gba pari sa yen o ye ko je wuri fun na ko ma
9: wuri fun lo won lo kire mo won lo na kire ma ngba na
10: ehn kini na lo conference league
9: no conference league oni man you lo won wa ni first four
10: yeah time champions league ben so pelu e be yen pelu nkan to ngba ni sa to lo ni barcelona to de de to dele bare pe awon to wa re na won dele ti won de so so waju wo champions league inspiration
9: okay
10: so wa mo result wa
9: se e ba mi dagbere ka pare lo se
10: to oluwa to sin ade lowo dana presenter lo ko mi le kan si ese ten gbo wa
9: ese o lowo wa kan ni o ni nu re ṣe o ninu re adupe lowo olohun awa olorun gbese lapa abita wa e je ka sare bo sibi ogbon bembe fun toni le ti mo pe ni aruku shanka igbeyawo okunrin kan lo wa omo oba ni baba e si yo lenu pelu ye mu yawo wale sugbon tori pe omo obirin kan o ti disappointed omo obirin yen japule o ti so feran omo yen o feran e bi mu o feran gan won ti wonu ara won ju sugbon se mo obirin nigba mi o ko le decide pe ah mo ti re ni to da ju eni lo e wo mo ti re lo mi balagbaja se mo o wa jale jija ton jale yen lo wa di pe ko ti e fe robirin kankan mo sugbon ngba ta won oya re ati baba re won dole lorun ipe e so mo pa ti ndagba lo emi baba re mo ndagba lo bi n ba papoda iwo lo mo di kabiyesi o si le di kabiyesi lai ni yawo o da bi oro awon pastors ni e le ni kan fe yan je pastor lori ijo ti o ba ni yawo ko ma lo ma di kew ati ye awon mo gboro ni won ba sa nyo lenu o ba ni e ma worry ma mu yawo wale o wa ri omo kan omo to nta boli legbe titi tori pe ko fe ni yawo na lo se lo ba omo yen o ba lo be omo yen omo yi owo wa lowo mi mi fe ko ta boli mo ma fun e ni 3 million naira yeah, eh on tori ki le fe fun mi 3 million mo kan fe ko dibon ipe wo ni iyawo afe sona mi ah bo ni ma se wa se iwo ma worry in ta ma se re a ma lo luwa a wa jo wa pelu won mama mi o je ni alapepe kan o a ma bere o le fi bere po ninu po o ton ba bi e bayi so bayi ton ba bi e bayi so bayi sugbon a fe ra wa o mi o si ni sumo o ti ti akoko ta fi pada si bi ta tin sise yi te o fi de ti wa pada si ise to ba wu e ojo ba pe ojo ko won ma gbera won ba lo si ilu awon okunrin ah e kabo iyawo wa ah eleyinju ege ah o ma moju lo ja ah oni be ni omo yi ma rewa lomo o sugbon je je mo nkokon omo yi o je omo ta to tori pe o ma tapata ko ti didide gan omo omo nu erofo gan ni o si run ri nu erofo sugbon won ko daada ko ni yamo be ni oni baba mo no ba debe iya e ba dabere bo olohun sa se omo yegede e sugbon iya nri awon akude kokan sugbon oko re wa leyin re pe mommy e fo mo yin sile e fo mo yin sile a se se de mo pa won mama wa ah wa ma so nkan o wa ma ke eti sile wa ma mo bi nkan se nlo a se iya ti nso won pe ah awon ile to pe ra won toko taya n o gbo ko mo yin ma dun loru in gbo nkan kan ya oke ti se ti kini a se nse lo ko nsun sile ile ti yawo wa lori ibusun o sha nlo be iya isa nfura ka ma de na penu a se eyan kan wa to na wa nilu ti toko taya ye ngbe to wa sile to si ti momo oni boli o ti wa lo so fun ya yen pe se oni boli lomo yin wa fe fe pelu gbogbo owe to ka oni boli bo ko se se emi ni ti ni toto oro ba be yo iya ba pe iyawo wa o ma paro fun mi o bawo lo se je gangan saju ki iyawo to pe o ti su omo o ti su ipe jo o mo fe di border ti mo kan wa tira mi mole tori pe mo gba 3 million e wa gba mi ki mo fe se bayi iya si ti raso fun o ti ra bata o ti orisirisi gbogbo nkan mere mere aye ni iya ti fun iya ti wa gbo kini yen omo de ti n so yari fun oko e pe emi ro pe ma le se ma lo so fun mommy o ipa kan manage ro ni o and dibon ni o a fe ra wa iya ba yanu iya ba pe wa nbi ki lo wa laarin iwo atomo mi ni toto omo ni mommy e ma binu okan mi gan o ko mo o ti su mi omo yin emi ati ofera afera bye ya ba ni gbogbo e lo nti gbo eyan kan ti download e bo gege bi awon ma ye ode orise ma nso eyan kan ti download gbogbo e fun awon to ni mama e ma binu ya ba ni ma wori nto wa wa nbe ni isin ni pe ase ogbeni arule oba aso ngan ti yo fun omo obirin yi baba ti e ti folu yakata fun won like e won ti feran e iya ti feran iya ni in to sele ni pe wo e je ka gbagbe gbogbo yen eni to de ja okunrin sile tele tele o na tun fe wole pada o ti lo se wadi nipa omo obirin yi pe ta ti e leni to fe gboko mo nlowo yi iyen de lore kan ore oni je ku je aya fi ka ma sora fore gbogbo eni ti ngbo mi iyen lo ti tu gbogbo asiri ara asiri yen ni omo obirin ti won fe to ye ko fe tele tele lo lo so fun iya okunrin yen iya e na ti wa ka sinu ko to wadi pe ojo yen wa de ti won pe na ba pe ra won jo ki la ma se nisin ah oko ni nkan to wa nbe ni pe ewo mi fe fe omo yi tele tele sugbon ni isin ah to won o ba ife o ma para won ni omo ba yari pe ko si nkan to jo ah adehun la dehun je o e ma da adehun o emi o le fe yin o iya oko na ba ni wan bi Cinderella o ni fe ta ni boya lo mo pe gbogbo nkan yen omo mi lo ko esi iwo ko na o iwo ko iwo na ma paro lati jo ite ti nsun ti ra yin lo to esun mo ra yin se ko ma da bi pe ki omo isun mo e omo ba doju bole omi ba nda loju e mommy ki se pe mi o feran won mo fẹran awon de bi pe o ti ka mi laye ami so pe a eti mo dibon igan ti to kemi ma ba temi lo ki n pada kemi na lo wo wa ni to ma fe mi emi ti ni to to eyan ara le oro mo wo won mo dajo gbe yawo ore omo obirin yen to n jowo e to je pe owo to mo yen ba mu 1.3 million won ti jo na o ti o te lorun o ma papa gbo pe won fe fe ra eyan ara le nje a ri eko kankan ninu itan ranpe yi ma kan fe ke yan bi meji tori pa koko ti pe mi lejo ke ba mi dasi kin le ya le pe akori itan ranpe ta gbo yen ati pe ki le le fi pari e pe o sele nbe lo
11: hello
9: hello doctor
11: apoli ma ko is na bi si mi
9: se doctor
11: okay eh yi alu pe to oridun
9: oridun
11: nei na akole ma ku duro
9: akole
11: nei na ka ma gboraga ara wa si le o pe lojo o
9: a ta yin o le o ye ki lagelu gan fun baba e la word fun ara won
12: ki se ringa baba la langa
9: ah boda mi e mo ka
12: so
9: yes sir
12: abiodun lo ati lo aite ni
9: lati lo aye te yes sir mo ngbo ti yin boda mi
12: eh kadara ti ko leri ara awon mejeji
9: se pe kadara lo ku
12: o ko lori won ni be yi o se yi ti o ti se ju be lo wa olorun ti mo be olorun se fe rin ajo awon meji bi lo je kon pade bi o se pade yen
9: ejo eje ka wo iwa omo yen se e ro pe ki se iwa omo yen gan lo mu sori lo je ko ri e sori
12: be ni sa oni wa tutu bi adaba bo se wu asi awon obi eni yen ati ise to lo si e te igbagbo to ninu en to be nise o de ki gugu won fo fun be yen
9: won fo fun lataye te na won fo fun yan laye te
12: be ni sa
9: mo da mi lataye te iro ja
12: mo ja zuga o ka wa o
9: se gan sa
12: e da o sa
9: thank you sa e se gan ni hello hello
12: ah e ma pe to amale assist last
9: year but that me to sure yes sir
12: ko le baje fun ejare eyin na le to paja na
9: omoluabi
12: ni
9: ki le pe
12: omoluabi
9: hmm
12: ba bi ko lere
9: ke so lusi iware ni o lana fun
12: ni o lana fun pẹ̀lọ́mí ni mo ṣe rówó yẹ yọ́mọ̀ jalè rẹ̀ ni yọ́mọ̀ gbé nǹkan rẹ̀ lọ láti kó ti sọ rẹ̀ dídára dátorí owó ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà ó tún rẹ̀ lẹ̀ ẹwà awùjọ lágbèdé
9: abẹ́ ẹ̀rí nǹkan
12: ìtọ́kùnrin fi nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó fi developing interest kì í ṣe lásán
9: kì í ṣe
12: ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan-an
9: ohun tí ò rí lára ẹni tó jalè ló rí lára ọmọ òun
12: bẹ́ẹ̀ ni
9: ẹ ṣe gan sa thank you so much hello
12: hello sir
9: hello
12: Bami.
9: Atakoko steak
12: babalolanga
9: o ti popo
12: me sin le ni sir
9: okay
12: so bi mo n gbo yin lo yi gan mo ri le ni
9: okay
12: ni baje sir
9: ami
12: iwari bo se le ukori o ye keyan gbiyanju ati ma ko ati ma o se dada tori ko si nkan to n gbe ni debi giga ju iwari naa lọ so ona de lo da ko ma fi iroyin eyan kaakiri bo si le oko kere mo mo se o
9: e se baba
12: ran mi n ga baba n ga
9: hello
13: Jamaminga Babalanga
9: yes sir
13: eku si opole ni gbagbe mo
9: mi o
13: ni baje awo lowo idowo ogbo eke tomo ni lati ade to kun logo ni bada
9: e se gan sir
13: eku se ki mu ki sta to si na eku se ata o e tan go di oro ki le pe
9: ki asizo
13: AMP Asis Asiso studio manager ni yẹ ko ni bale gogo mo blessing ẹjọ́ ajé ẹjínkí lásán ọyá happy weekend happy new month god bless you ẹ̀ràn mi ń ga babalọla ń ga.
9: ẹ ṣe o. hello.
14: ẹ̀ràn mi ń ga babalọla ń ga.
9: ọmọ tó jọ dáàdì let's go.
14: ọmọ tó jọ fún un.
9: yes sir.
14: Àkọ́rí ẹ̀ ìwà ẹ̀dá ni o.
9: ìwà ẹ̀dá.
14: bẹ́ẹ̀ ni.
9: o ní o fẹ̀dá hàn.
14: ìwà ni o.
9: èéfín sì ni wà.
14: èéfín ni.
9: èéfín yẹn wà fún dáadáa síbi tó dáa.
14: bẹ́ẹ̀ ni báyọ̀ pé wà ò dáa wọ́n á ti mọ̀. wà ò tó dáa náà ló jẹ́ kó padà mọ̀ ló jẹ́ kí ọkọ ẹ̀ padà mí ń kẹ́ẹ̀sì ní ẹ̀. àtàwọn òbí ọkọ ẹ̀. òògùn ṣe jẹ́ nìyẹn.
9: ẹ ṣe gan. ọpẹ́ tó. thank you. Bóyá ya tí n bá rí ẹyọkan sí ká máa lọ lé ẹyọkan péré ni wọ́n ní ìwà ẹ̀dá wípé ìwà ọmọ yẹn òun ló lànà fún n tó ń kálukú bá ń ṣe kó múra sí ìwọ tí wọ́n ń kọ́ nílé gẹ́gẹ́ bí ọmọ tọ́jú ìwà rẹ ọ̀rẹ́ mi ìwà má ṣe pàtàkì ní gbogbo ohun téèyàn ń ṣe láyé yìí ẹlòmíì ọmọ lẹ̀ẹ́lẹ̀ ni tẹ́ ẹ bá gbé sórí bẹ́ẹ̀d á jábọ́ abọ́lẹ̀lẹ̀ ẹni ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá dàbí ẹni tí wọ́n fún lóúnjẹ lórí tábìlì tó tún lọ sórí àkìtàn tó tún lọ ń jẹun. hello.
15: hello.
9: hello.
15: ẹgbẹ́tò.
9: yes sir.
15: ọlábìlẹ́kọ̀ ni gbàgbọ́jẹ́ látàbílẹ̀ orí àmàdàn.
9: kí lóde ẹ̀yin yóò fọ̀ nílò ni.
15: ọlábìlẹ́kọ̀ gbàgbọ́jẹ́ ni látàbílẹ̀ orí àmàdàn.
9: dada.
15: ẹni ètò yẹn ni ò bá ètò yẹn dáadáa. Tẹ́jú gbogbo ẹ̀rọ ìwà rere òun gbẹ̀gbẹ̀ ló da àjùkẹ́ ìmọ̀ wùláyé.
9: Ṣé
15: yorùbá wùwà rẹ̀ ó kí eyín àti débi gíga ó máa lágbára díẹ̀.
9: Ó máa lágbára.
15: Ẹ máa bí tó bọ̀ láti ẹni ònìbàjẹ́ ọlámìlẹ̀kẹ̀ gbàgbọ́jẹ́ látàbílẹ̀ orí àbàdàn.
9: Ọ̀dà ẹ ṣe gan sa ẹ ṣe láti ibi tẹ́ ẹ ti pè wá. Ẹyin èèyàn wa ẹ̀kọ́ wo mo fẹ́ ká kọ́ ń bẹ̀? Ṣé ẹ rí béèyàn bá ti jẹ́ ọ̀hanràn ẹni tó lọ́kàn jù àti tó ń ṣe warawara ẹ rí pọ́ ọmọ obìnrin kò ṣe warawara kankan. Ṣùgbọ́n ó ń wọ kitchen ìyẹn ilé ìdáná ó ń dáná fún bàbá ọkọ ìyá ọkọ àtàwọn tó wà nínú ilé pẹ̀lú ọkọ ẹ̀. ẹ má dẹ̀ jẹ́ ká gbàgbé oúnjẹ àti ọkùnrin ó lágbára bóbìnrin bá mọ oúnjẹ sè dáadáa ẹ rí pé yàtọ̀ fún ṣíṣe lọ́kọ láyà ìfẹ́ ọkọ ẹ̀ a máa ràn sí ọ̀dọ̀ ẹ pé mo gbádùn oúnjẹ yìí. ọlọ́wọ́ ṣíbí ọlọ́bẹ̀ náà sọ pé lọ́kọ ṣọkọ yọ̀kọ̀tọ̀ ìyẹn àkọ́kọ́. ẹlẹ́ẹ̀kejì ọmọ yóò máa ṣe hanrahanra òun náà tún wá gbéra ẹ̀ kò máa ṣe bí ẹrú nínú ilé yẹn gbogbo bẹ́ẹ̀ ni yẹn ṣe fẹ́ kó máa ṣe bí alákọ̀wé bẹ́ẹ̀ lòun náà ń ṣe kì í ṣe pé kò lọ skul kì í ṣe pé kò kàwé ó kàwé ṣùgbọ́n bi tó rí gbede ni pé for now máa ta bọ̀ọ̀lì gẹ́gẹ́ bí màmá wa àǹtí rẹ̀mí aya tinubu ṣe sọ fún wa ká lọ máa ta kúlíkúlí ta àkàrà kò ṣẹ́ṣẹ̀ ń bẹ̀ ẹ wá wò tí ò bá máa ta bọ̀ọ̀lì ń bohun ti rí o ojú ibi tó ti wà tó ti ń ta bọ̀ọ̀lì ibẹ̀ wọn ti rí ìwọ tó ń gbọ́ mi lọ́sàn-án yìí ṣé ẹ mọ̀ pé a ti rí wọn ẹni tó tẹ̀lé wọn lọ síbi tí àwọn elébìrà obìnrin ni o ó wá ń ru omi ibi tó ti ń ru omi àṣẹ ni tán bá ń kọ́ lé wọn jọ lọ skul rí ni nígbà tẹ́ni yẹn wá débẹ̀ ó wá wò títí pé ṣé bílíkìsù kọ́ mò ń wè ó kàn pé lórúkọ ni bílí ìyẹn náà ta gìrì ẹ ló sa ẹpẹ lẹ́sà ta lòun ló sà fún ó ti gbàgbé èmi àti ẹ lájọ máa ń jókòó ń kíláàsì ń gbà yẹn ní skul báyìí ìwọ ló kó bá mi níjọ́ kan báyìí tí mo mú kinní lágbájá ìwọ ló bò mí láti torí orí mi ó dẹ̀ nígbà tí mo rọra dojú ń dùn sọ síta kí ló dé ó bá bú sẹ́kún gbàmù bàbá àti ìyá àwọn ni wọ́n kú òun ni ò jẹ́ kóun ó lè kàwé òun náà kú mọ̀ pé mo mọ̀wé díẹ̀ àjẹ́ pé yá mo ṣe rí ẹ lọ́wẹ̀ iṣẹ́ wo ló kọ́ mo mà kọ́ṣẹ́ ká máa ránṣọ n ò rówó ra mọ́síìnì mi sì rówó gba ṣọ́ọ̀bù kódà gan-an ọmọ ẹyọ kan tí mo bí tí mo ṣe ń torí ẹ̀ dààmú ọkọ mi ò gbà lọ́wọ́ mi single mama ni mí ẹ wá wò ó torí náà a máa àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ jáde nínú ilé láti rí àwọn èèyàn níbi tá a bá ti rí àwọn èèyàn làwọn èèyàn ó ti rí wa pé a tọ́ a sì yẹ lẹ́ni tí wọ́n ń ràn lọ́wọ́ wọ́n jókòó sínú ilé àkọ́kọ́ elekeji mo ti ju ise kise to ba wa sodo e mo ti so fun yin bi ri o emi te nwo yi mo ti se dry cleaner ri o awon mo kekeke ladugbo mi ni ashi ni orogun ton ba ngbo mi nsin won a mo mi ah ipo to ni ni daddy yan so igba mi o ti daddy lo titi mo ti daddy nse se mo mi o ti ju ṣugbọn awon eyan mo pe mo le soro won ba ere ni awada ni ta fi de ori radio tori na iwa koko se pataki ma ti ju ati sise kankan iwa wo bi omo yen bo se kofa ipe on tabole teni yen na mo ro po ti ma nra bare o ti nso pe ye ke omo ile ko le make omo bo to n ba lo gbe awon awon omo ti bi awon ololo e ti ma awon ololo awon slay mama slay mama o ni gba ko ma fowo kan un lati gba yen slay mama gan ti na si ah iko gbe ni ma so fa awon parent e po kan fi mi se kini ni o kini kan kan kan tori na iwa eda o se pataki mo dupe lo gbogbo eyin te ba mi gbo ati eyin te pe mi ah jo se mo le gba call eyo kan isi aba gogo ti lo hello
16: aba gba lagba
9: yes sir
16: Abagbalagba e pe to sa
9: Kasim eh o ya se so ro
16: Abi mi Kasim Abi mi Kasim Ade Kasim
9: yes sir
16: eh da mo kan ni mo ni kin kin ni o ai se je ni o eh da
9: o da e se o eyin yo wa mo dupe lo gbogbo e te gbo mi ah gboro ya Elegusi boda ade lati Ireland kin bo le wa Olusola Ajayi awon ta America ah gbo yin na atawon elomi bebebebe segun afolabi ore mi dada won gbo kini sele adupe o adupe pe okun mo dupe lowo cola kile pe cola dex service to ba wa sise ni last week o segun my brother god bless you mi o ni sha dupe lowo olotu mi ke buge eyo mi buge man like bi bi eye bi bi eye o ba nje mi gan mi o de ni gbagbe olayiwola bi nga olayiwola o se ah to sin ade lowo wa nbi ati eyan mi daada o pe mi oga ki lo jere mi ri yin mo wa se wa shala oh I see okay okay any nice weekend asiso ademola asisa won to ni la connection o se owo e a ma lo soke ori ade konke o ni sise se ate pe titi ose to nbo ta ma tu pade loju titi abe ti gbagbe pe jeje njeje titi lo wa le daddy titi o ma mu sweet be lo mu ti ebi to ti mu la won ore re ko ra mu jo soju titi atoju titi won ma ti ra won ton fi ti ra won de le daddy titi owo ti won gba titi mu ba oju titi no ma n titi lo won de titi ti won titi ton fi ti toju titi amo sibe sibe je ogbon to gboro pa titi soju titi tori pe titi o titi de titi o ni titi lo sugbon to ba se temi ati eyin ni titi lo pe ti alodo olohun oba lola wa bi la itafiki lola kun faya kun Lord Jesus Christ Oluwawa. See you next week. Ogbologbo Agba man. Feromenga. La la la la.

0: nilu ibaba ni oke gajoke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency ti ti wa o ese te nbo wa
1: kari modeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: 96.7 FM ile funfun balau ni felele ni badan e ma gbo wa
1: Ibadan ile Oluya le ma jagbin yo o ma fi kara nfari mu Ibadan ajo osun ilu lagelu baba badan o ma gbayin o ma gbayin o ma gbagbe te deyan se tapo tapo ada idarogun bani
2: o seun oro labi o seun lai lagelu fm 96.7 iroyin to poju owo orin taye nfe eto to gbamuse ton ti orin to ba igba mole kode igba ti akoko ba to fenu sogi ka to mo pe ye nbe loko eyin na fi fi ile e lagelu fm 96.7 ni badan lawa ta tin se bebe

ibi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbe debe yo di isoro baba ibaru gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o je yan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokan bale ninu okan tin sise eleyi to nse sodi